don't be mo. Me can't mo hon ahuhua hua. Ah, me wani yen radi Yesu Christo mu se. Me wu debia. Okwa mene emwa kono efisono. Me kono nipa fomwana. Omu ye nipa nsu omu da mwa subanye di. Nye se jatanu oko jine neni mwa oneno okon. E nipe bia omu subanye se mwa. Nipa omu subanye se nkrama ntokwa uwo uwo no omu kekano omu bubo. Tos wafu po se. Ntokwa na se emwa menu okon efisono. Me kono nipa mwana. Anka eye mfaso bayi. Se ewufu nyania. Enye mwuma ye nidine enye dayi. Ye nom. Ochinani ya edeyi ni ewu. Ewufuo nipa wua osore. Di nkrofuwa omu wosa ajune ni subayin omu die huhubra ene tin kwan omu tiase mano. Bible sisa nkrofuo nu ye tiase ewuo. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Nusu nyanku pwen ni nyihon kra. Na wasi na die obo ehuhuye nu die. Oye tease wuo o tease nso ayeden wu ti nipa omo ti ewiase a omo bosa abra no nyina nya de o yankopon enigye ho eye afi na mi bisase se kase eternity a eni de infisante eni de eternity is the lifespan of God o yankopon wo ene yate nipa mienu anase miensa na wo da mfie wadie ne ne keka ka ho but yankopon onu oni a woda Oni fie bi e wedie. The lifespan of God is eternal. The word eternal means everlasting. The ka se eye mfisante a chese adia e wo ho da a e to nye den intwada unending e to intwada ever continuing e to asusa without end eni bebi e kopim forever. A feeble forever and ever and ever. Owuo ene di full stop. Esi onipa ne nkwa onyankopon de ma no ano. E di se owuo ba esi nipa no owu. Ni mfie nyame di ma no ewiase an etoaye dey etwa aba na wieye. E mfie nyame di ama ye ewiase an ye very brief. E ti. Eti onipa wenyini ya yemre iso ude yema 150 200 seke ufifu bepini ya muwati na wa eternity begins either in a state of everlasting happiness and delight or in a state of everlasting damnation enipa pinyi heavy ni omu nyi heli ni eda ube wuse krim wan ko heaven o ko hell enano na so fu peni bi prichi e wo ba bi anipa edomuguo o se uwa nyeso e bisi uwa na wo ko heaven nye bisi bible na eka ari na wo hwe bible mu won ka steven no ye nipa te se mi no mie no uwu ye no se mi hu se heaven e bie pansu su yesu sorry free na konwa so na o hia steven Sikenina wa ode sikan kwan ode ye ni nyame no no su wiye no so oti na ni no da jem enye se ye dua ko she mochre no na okra no su she hobi eke di nipom do bekwa sambale ke do mbeto afiase se okra no honhom no omuni ade wa she fridge no baby e free wo mu a ye si nipa no wa ye dey wo wu e free wo mu a anko heaven a e ko heaven be si paradise e no ani heaven Eti wen mu nyina ye nime wo bible mu emuda ho pefe nso bonsema won peni peye nti o mani peyi na dwen firi so na nonselan kwa na ye ni wiase kosi se da onipa bekene ni egusu a obekọ ba bia nye ho se e sese mayem fom so eti mi bisa wo se ebra wo wiase where will you spend eternity se base watch stop wo wiase ha O calendar nu wia ni yi 2020 ato atwere 2021 aba ehifa na be kwa kwotena febo eternity what is eternity mamenye illustration bin chrew se kasa eternity a se ne ya kasa mu ye betia se yemfa cup ensha kola ketu a wadi ba emfie nsia ana enso

0: Na enye me do be kwa heavy ye mkwa jie ni akuma mutia ni krunkri ya nwini mu homa che. Enwanso ni ne musa. Eti yesu kachwa se usori ya ushishu huse mi yodifo. Menyame ho. Minyashi. Na wini muse wa wini omani hunofo. Ah papa no wiska wa banki po uja wa yemani hunoni. Papa no o wakabe bro o uja nyanu wasem ni eka. Papa no ni mani na wa brochure busumi bi omde thousands of dollars bread. Nyanu wasem ni eka so ye mani hunofo. Eni mo broni eni wo hieni no ni freni no de jeni. Feni ema oke kafano omani hunofo. E mo broni sikeni o sanye mo boka ho. No ye money hunufo. Sikenia o sa ye wo hieni. O asasi su sikansu o sri de no ye day. O nibi yesu na kasa no. O ye wo hieni. O sa ye ni frenin su kahon o sa de deja. So o sori an wo chene no me. Mi wo wei, mi wo wei, mi wo wei, mi wo wei. Tu wo tu no fo se. To minche sika wa brehon. O jemu. Nwenye adia eni atadi fita. Na washe. Nwe deja hon rano anedi. Eni enidra ude besre we ni. The wo una de and na mekano. E ni dra u de bay day, a best sre we ni na wo hua de. Se we nya sa and was ranoa, madam fu. Da be kwa ni gusuna betin sema ye can ya se. And so sa dan we hunche ye day. Enye ye e ye sun kwa en o de ni dro best sre we ni na fe wa danu we ni a tre e ni ma eche mwa enche muda no dwe ni esi ye no so se ni be ya wa sitna kawas as isono. Otumi ehu ade ye yesu nkoa ene omeye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ewie ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever. Nti ase misan ne se ebra woti asase so edi enema pa na ade wani asiso enema etwe mu akọ enema epro enema eira enema ewifu otumu wiya eje timu shi no eno na ade wani asiso anase enoma entwe muda obi a on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hyane de we preacher mpo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata iwiase eni munye maho. Wasumu tise nkutadine, uche, ujifri ni nsemo yedei, inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti, ochini ni anu ukuna pesika mpa awonyune hon. Vizo ena jwe inyinase, iwiase inyinase wenye sika. Ni refri se nanu, pape sike nibi uye anu wanfebi yanko, hende ya wanfe okra. E wosu unye bie, udibekwa unfanko, uja okra, ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo, onuna ode mkwajie free through bray and praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese. Iwia siya yewe yekwe mutaya. Dakru yebifi mwako. Here, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Leye ntie asemwa. Bible ekaichre ose nukre nukre misimu se. Dia watima se na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu uumu konkom. Nukre nukre misimu se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone na wawati eno ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni muno. Sara na odia ma obano nsuse onyankwa onuwe ni muno. Na wamanu tumi se, omu atenso, if you se, oye unipaba. Muma, yei, enye mwangwa, if you se, dono ba, wawo wo adaka mnemu nina. Ye mame, ye papa, wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni, ye wo wo, ye siye, nifye piti pepe. Ombe tie radene, na wama sorefi, adaka mnemu muti se, nipa, wamu, emproda. Ni we Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usoriye mo, na wawa ye boneno ebeko atemu usoriye mo. Ni pe wuya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunateya, uji se kombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidiye wa sanse mno, se ujidi, se unyindi, di nyamiya kanu uche omu taya ebebom. uchi mu taya ebe yeho. Iti ye chemwe fri uomu ako nkomo. Se uyo ojidi ni nase usro uho umpe boni we juma mkrofo ye dil ni adia unye bi fowa na unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpe bi esi we jimi se. Na uye adia ba abaya omami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpe bi. We jimi pa. Odi ni jimi pe nyinchire. Odi ni jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa jinati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonye fo nyine ye. Omu ye binu omu santua sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansani ni jimi fo. E na wu tresi nesu usro hon pe bonye. Si oh wasa dodo. Kwa wye school niya. Na wde ni penye na pempra na wde osori asi debi debi krife krife na wde hawajune kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimifo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se. Eh se se ne tie. Ha ye kachiro duwa nye ni. Ye chima fri uwoma kwa praise the Lord. Tinklofo mwe hajidi fo be bia ubi ya hube chire wudie. Nenso ye mreti yebi praise the Lord. Itina posi se se ya mani huna ye huna. Say light affliction. Aya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hui hiya, edai hui hiya, ka hui hiya, ntuma hui hiya. Adie hui hiya kasi pani siyo. Eno na Lazarus wa aye sike nino. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wo se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miyasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan 2 Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye iti na inchi mudun si anwase. Na say you see NT me two more for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and wo kan fi nche mu ba ko ho a enie ma pa enipa di ye wo mo omo chiri won bibia wo mo ye bienya de enipa ni so Nyamsema omuka honhun kronkron omu no omuka nyame asem kasra asem kire won chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se yuya siya poya. Nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu. Eradi yesu wuyo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. If you say ya ye tiasye. Da yesu nti. Woyi ye ma wuyo. Na yesu mkwanonso adedi. Ye mhona mwa ebe wuyo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se mi jimi di ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye ni mu achre na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyankupo eni munyam. Ye inti ena ye mpaba. nemom se ye hunam eni ni pay e sempa. Emunu hano, there is an inner man. Eni pano dane fufro, okra no oho, hunhum no oho, omun wuda. Ze hunamu ni man ko ye mpa, hunhum no okra no, e ko ye ma won. Se eba se omu ni fi wa asase so mpa omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord. Se ni pinyi na po on wi ase mpa Yankopon agye wan tom. Hwe Shedrak Meshak ni Abednego. Se oman kotu na Nebukadnezar bosumunti. Edu won kotu jema ye den ahye won. Se ye nembre ya FM so ensem e beko so na mu ye dwe se ade obi enyinya minia na ye nyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disu ama nkoda aka no obi a ensio no mo ko dwe mu sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma na Nebukadnezar bosunsum ni ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e hoate se Yankopon ba ma menti amen Yesu no ne nkrofo se Yankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no oyine mfim pade eno de bo Eve oyi obo efri be man fimo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo a ontumi ara na Nebukadnezar ojidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se Yankopon ba etime pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya on pewase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepowase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pewase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the Lord etino osmafo Paul kan wo se Yankopon wo ya fa Edie no ni pa betumi ayeye. Eti wiase wo ya ye wo mu, enye no ani beyond this world there is more. Ye wo heaven or ho ye wo ha ye den ekɔ hɔ. Eti ye ya ho ho ni amamfrafo wa asase so. Da kro be fa obɔtɔ. Ese mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa. Hell. Na so peso kɔ heaven a, wo so sakra wa dwen fi bɔne nyina ho. Na wo fa nyame se nyame, wo fa sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiye si gentumi entomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pa wo mpo wo be gya yoro no ma ho ombeti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi gya mi re ni me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa Yankopon adom be kwa ko tena ni je ni ahoto mu forever praise the Lord bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibi a kire Yankopon se urade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine ka nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai this a way kwasia papa papa papa Lucas empty do me no Bible say Lucas empty do me no no say na obu won bese nchemudun sia no say obu won bese onipe bia wo ye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if you say me need dear me di me no buy ebesie na no say dear meye ni me dwiri masan ne mesia kese na eho ena medi me no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsue gusu from first was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na isusa de odi mu beguso isusa it will be bubu ni nyina no sisi akese a big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wa sha se no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika. Iti ebra o yuye na o ye na jinsi obeye saadye no. Enu wadi tuwa tuwa se, se mi yuye na misi mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wafanu po diye denya mea sisi unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adasa. Okre nu muda o. Uhumne muda unipe biyane seye. Tise denbia wahaya utimu uwiasi. Utu ya kwa wumfa daino nko. Iti wukre anu humu nufri ni pebiye numua. Uja daino body no oho. Nye diko too much reye huwe yewe huwa peteshi. San pripra. Ne embranti egu kamu yesi wa unie bose ne kanako huye tu na edunu masa yewe. Oh, oh. Oh, that baby ni penny bete. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kanche ni krasi didi. Nom. Na wani eme pia. Wasi e siyama wa. He, ube. Wanye jume biyokura. E hiya oda. Uwia ni nyankupo kachere ni se. Nyankupo e kachere ni se o kwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efruwinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema wesisi ya uditwe wonuno, ebeye hwan dia. Ana oditwe atos obi a wote Ghana, obi a wote America, Britain, we are see ha. Ah wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu dia mro brain ni yekika ka ho no. Na won kai se da kro bewu no. Wo so ye kwase ate se sankro, sa papa no. Ose, na onyankupo kechere ni se okwa siya, anajui obeji wokre efri unsem. Enoma wesie siye nubeye huay dia. Ose, sara na die oshishe ejapadie mani hon, no onye odifo nyankupo ufom no ede otie. Oske pi wo banks ahuru ewo Ghana, ne mom uni kubo ewo heaven. Uni mkwajie, uni ahute, uni honkronkron, uni kronkron ye abrabo. Se ni pa kronu sa pepepe no ye den otie. Etie da wo ni beba honsunwe honse se nye sika nkwa ni mom eye Jesus. Na ubi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mobo. Na sitre nye mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi puwa me. Se nebe ya minya mkwa jia kahon. Na se base mikame ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne honhom na oma ko heavy akọ transia dida eni awiye Steven Wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no transia abọ bra kronkron ne bra tren ne for receive for na twro for de no mu nim kronkron ya ne tren ne omu dia ni se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru easter ne de bregu ho ne nam ne na mabọ so se yesu e hu amantie so ye wi abọ so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uu sakrifi boni ya utimu uira ufi no uira ufi nechiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu ukurechi pe hee wabomusio mwenyina abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemon pebe bia ubiye uhiye Jesus wabra bom papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni triti se breche ya unye breche mami no nusia breche ba uli adanku mami no nusia adanku ba you don't know what you unye msa sani manjine do uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu da se kanchre wu base na susa adanku unye msi nyamia bobano perfectly une weni mwa di intina mwa bano sa dike ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje onkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwaso ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de gym if say one sakra wo sakra if you fu be hu abonte so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so anase ni ma entra hoda bompae se enene ya tie maninye nkwa eni asumbie ma ye tie fu nyina wo Yesu Kristo demo obi biara won sakra urade fi wodum no mobrohum ne mana dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti said the saving call ye no se basi wie ya brabo asase so ayetumi aba heaven no abetena se dida eni wie urade me bompae se obi biara ohwe wonim no ka ne bo ne urade hunu mobo na fa che ne se ne wa che bo no amane bia nso abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa mane ye nyina o Yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame won tuno bo asipa no nyira ho ewo
1: wodi ne kase tie mu se hwan na wofata se obi ehuma no mu na wote ni nso ano no na obi ani soro anasase so anasase ase a obetumi abie nwoma no mu anase obehwe mu na misun pi ifi se wonhunu obi a ofata se obebie nwoma no mu anase obehwe mu na mpanyimfo no mu ba akoka kyerɛ me se nsu hwɛ Yuda busia kuo mu jata no David hini no adi nkunim se obebie nwoma no mu na watete ne nso ano nso no na mehwɛ na ahenwa no ne ateasefoɔ baana no ntɛm ne mpanimfoɔ no ntɛm no adwamaa bi gyina hɔ a ɔte sɛ deɛ wɔku no ɔwɔ mɛnson ne ani nson a ɛyɛ nyankopɔn ahonhom nson a wasoma wɔn kɔ asase nyinaa soɔ no na ɔba bɛgye nwoma no firi deɛ ɔte ahenwa no soɔ no nifa mu na ɔgye nwoma no no ateasefoɔ baana no ne mpanimfoɔ aduonu nan no hwehwee ase adwamaa no anim wɔn nyinaa kurokura nsankuo ne sika mfamfa a ohwam a ɛyɛ ahotefoɔ mpaebɔ no ayɛ no maama na wɔtoo nnwom foforɔ sɛ wofata sɛ wogye nwoma no na wobie ne nsɔ ano no ɛfiri sɛ wakum na wode wo mmogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn afiri mmusua ne ɔkasa ne nkurɔfoɔ ne aman nyinaa mu na wayɛ wɔn ahemman ne asɔfoɔ ama yɛn Nyankopɔn na wobedi asase so ahene na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree a wɔatwa ahennwa no ne ateasefoɔ ne ne mpanyimfoɔ no ho nkɔntɔnkorɔne wɔn ano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem na wɔde ne kɛseɛ kaa sɛ adwamma a wɔkum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animuonyam ne nhyira na bɔde a ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa metee sɛ wɔ se nhyira ne anidie ne animuonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahennwa no soɔ ne adwamaa no daadaa na ateasefoɔ baana no kaa sɛ amen na mpanyimfoɔ no hwehwee

Munya na chinwa Yesu demo. Ebia obi ampese ye bom pae. Onya mitumfo ye da wase senenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio. E da wase mra twa mo nhira wo de amayen empae ni se na obema nhira na ye mo hum mo hum wo Yesu demo. E de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe. Fo tumi wadom eno hum hum ta akire. Sene beya etia ebetia sie ihunu so ebehunu mu na wama ya aduma edi beye ejuma ni afata ahimanye no yedawase wo Yesu dimu na mebo mpae amen adofu no nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese midi adanse ene kire o emse ache kakra mbeken ya msemo heya na mame bi frɛ me no ka kire mse sofo I'm saying no, you come up. You say me call deeper life for sorry. And he, because you say nature acquire, you may re echo, go to on any kuno. Ninny nature now, Utia, I'm saying no, sir, Utia, or question, no, bisa, or fear crow, or question, no, bisa. And he, a bra, you call me money pen drive. Now, pen drive now, unya, you know. Ni nano miko ni hona na minim se mameno se nane mrekure besu amena ko. Amen. Iti uti pen drive no sa se miko temana nse ko ye asore oho obai oti dawenya. Iti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shimu no otie. Ni kunu se ah nese siya na ufi asore abana unyu wa humi kakra usi misi esi ebi wama heavy. Owo kichia no otie oda esi nasum. Laptop a odite ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tete nyina ni se onyare nyehwe nanu o collapse omdun kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofo fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyewa na wo ka so beto curtains na odi asense ho se ah ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things e kumase ye nuaba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore o ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sembe bia woni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na wo ka ni kunu si dan o mutim ifie ne nim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se edan fofra wo ye no o mi enkompo no nkohwe ba bia adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa ho bi ofa na nanse se na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo soma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan every enken free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara mi dasu mi bu no me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna e bro so nunti nti na me hwe no ma ni nyina na me buni sesum na so ade le Kristo ayeme mfaso eti owu ye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me ko chie ni kuno tuka hu ni e ko da wenya ko chia o me ko na busu afo no nyina ho em di gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi e maduro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawue o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no ofi obo ene bai o tini si o sa na me hye ne nkran se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni agye ti se obi ko heavy aso su tini si o wai ni kunu abusiafo yin edi ni ho ada se se wonya heavy.

0: so some no any Bible mona any heaven so so. Onyami tumfo ye da wase, wase ma odi amaye, e di etifu nyina hye wonsa. Bibiara wate asemu yi. Wewe su ube uupa. Radi mebon paye se bra omu kama omu boni ifo mboni cheo msene washe ye mbono. Na ma adum tumini ya hodi mwe ubi bie mo sene beye. Bitumia chue mwefi boni nina ho. Se basi yewe ya sitina wasa sisuwa ye tumia kase masia mitie. Bitume radi miwunso amye wode. Radi eda wase. Mebon paye se hunemwe hiyandie biara unkrofo hewe ni mahiwe. Radi mempaye se obete onsa na odi adum omu nina. O Yesu Kristo dinke siye namo. Ena ye bom paya safo nonka eme kakrakaba kon amen yame ontuno buasi nisha
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Semuma edikai tia dionunsia apona nwa shefo numu nchichi mounye kora fo numu kore ba maselemia Ofri Asaf mamu na Maselemia woma Zakaria na bakan Yediael tosum yenu Sebadia tosum yensa Yatniel tosun 9 Elam tosun num Yohanan tosun sia Eliehonai tosun son na Obed Edom woma Semaya na bakan Yehosabad tosum yenu Yoa tosum yensa Saka tosun 9 Netanel tosun num Amiel toson sia Isaka toson son Peuletai toson wotwe na onyankopon hyira no na neba Semaya nso wowo mamberima maano na wodi won agafie so na wo ye merima a wotimi won ho Semaya mane Otni ni Rafael ni Obed Esabada ni nuanom Elihu ni Semakia ye nipa a wotimi won ho yenum nyina firi Obed Edom mamu Wane won ma ni won nuanom merima wotumi won ho a wowo som mu ahoden woyɛ aduosia mienu a woyɛ Obed Edom asefo na Maselemia won ma ne anuanom nipa wotumi won ho dunwotwe na Hosa ofri Merari manum wo ma Simri ne pani onya bakan de nanso nagya na wode ne siitire Hilkia tosom yenu Tibalia tosom yensa Zakaria toso 9 Hosa ma ne nuanom nyina ye dumiensa yenum ne apona no ahwefo no nchichemu sedie meema no atitiritie wowo owen adwuma won nuanom tentenso se wonsom awurade fie na wotwintontu nkuma ne akase so se wonpane mfie tie di yi won apono na apueye ntontu no frima selemia na ne ba Zakaria Oye nimdiye mu futufuwa nonso. Wachin tuntono, unya atififem. Obed Edom nya anafofem. Na anima diye ni anobuwa dayano. Supim ni Hosa diye wo atoyefem. Saleket pronho. Afroyeti mpon noso. Owyen wo, owyen tintinso. Lewi fuobe siya wo epuyeye. Bana wo atififem debia. Bana wo anafofem debia. Na anoboada no ho de benu benu paba aiwo atoye fem no nipa ba nan wo otempon no ano na benu wo paba ho yenum ne apona no ahwefo onchichimu no korafo ma ne merari ma no mu na ahia oyelewifo no mu bi di nyankopon fie akorade ne akronkron ne akorade no so ladan ma gerson ni no ma woye ladan de no Gerson ni Ladan ejanum atitire Yehieli Yehieli ma sitem ni ninu ayuwel hwe ewrade fie akorade no so Amramfo Yishafo Hebronfo Osiefo no mu na Mose ba Gerson ba Sebuel di akorade no so pani na ninu anom ye Eliasade ne ba Rehabia ne ba Yesaya ne ba Yoram Neba Sikri, Neba Selomot. Ono Selomot ni ninu yanumu di akronkron ya Davida oye ohine no. Ni ejanum etitri, mpimpim ne oha haso asafo hine. Ni dom asafo hine no ye no kronkron no akuradie nyina aso. Akudie mua sadie na woyi bi ye no kronkron se wo de asiesie Awurade fie na nyoma nyinaa so a ode hunufo Samuel ne Keith ba Saulo ne Nel ba Abna ne Seruya ba Yoab ye no kronkron no ehye Selomot ne ne nuanom nsa Yishafo mu na Kenania ne ne mma ye Israel so ani hunumafo adwuma mu wo ye atwerefo ne atemufo Hebronfo mu na Hasabia ne ne nuanom nipa wotimi won ho apema hanson hwe Israel so Jordan atoye fam Awurade adwuma ne ohene som nyinaa fam Hebronfo no mu na Yeria ye panyin sɛde Hebronfo no awo ntoato aso ne agyanom tie David ahini afi a etoso aduanan mu na wohwehwe wo mu na wohunu wo mu mamarema wotumi won ho wo Yasel Gilead na ne nuanom nipa wotumi won ho ye mpinu ahanson na ohene David di won sisi Rubin fo ne Gad fo ne Manasse abusuakuo fa no so
3: Sohwe amena to form una mwasem sube manu suwe jina ni nae subio o Yesu demo. Radime dawasi o Yesu demo na vibo mpaye. Amen. Adofu no mieshe adisuye biasi. Adisuyano idine dasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wata eni sohwe e bawo suwa. Enya dia ube bre ujidia se da. Bijina ho ama irade. Seni ya Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omujina ho ma irade. Omu wuko mfrinshie bibre. Pim pim. So undin. Eda su dayano. Ribia. Ebefa Bible. Ni ebe preacher. Ube unse. Yeka omu huwase. Mibu se mtiba akon. Ichimo idu. Ose meba. Seni bonye fo jijiwa. Mempine. Meba. Seni bonye fo jijiwa. Mempine. Inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wo tretren ne ma wo fie se ne teacher fo nso tretren enkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa enanso ehwehwe se ne ba e be ya adepa dia wo fo no nyina no omompese akola no ko amane bia mu to omo kan chiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso kan chire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wan hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye kan chire nya memba nyina se meba se ni bonyefo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi Hevi ya bono. Oye ten. Untu minko hobio. Nti waha ushe ha. So oye bonsa manke diye na obeye. Ni nipa ye wasa siswa. Dotiye ni mfuntumani ya media boy. Na ye ni eko hevi. No no oye osura bofu wa yamfa dotiye mono. Ono woko jim. Iti ye juma woye around the clock. Di biya nise. Obede de nipa nwada de nipa sene beya. Beye boneti se wano bonsamo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti ene, buwe wasumne ti unyanko pwase mose. Sohwe uchu mutaya ebeba. Otansu so ebeba. Ne ni njine mono, memre ujidi ya sita. Jine pinti ima irade. Jine pinti ima irade. Se ni ebeya, nyanko pon enibechi, ubitumiduwe chapua. Uhuma kuwe jobu. Asasi so otini chen ni pe nina. Nabon sam se, hey, waya no waya nisa, wabon humbay, why you see, ti na udiwe chino. Oso ni kwe nsu jo, edi mkuni mo so heno so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yeno no, si ye awufo, unhumo, ye nwe se, enipa, umasakra, umajwian, umye nyanko ponkro fono. Ombe chwa mwwe fi boni biya hon. Yemwe, imibusem, iti na inche mudu na ikusi dun siyano. Imibusem, iti na inche mudu na ikusi. Enko abone fuo kwa imu. Na enfa, inipa bone kwa iso. Kwetino. Ensine mfaso, emani, osi ensine mfaso manifri hon, na sain hon ko. Na ona, jese oye boni ansa. no ntumi na

Radi Kron Creda was a senen so dear chair, a bompire, a briar co was sim with Radima was sim in Quimo. We used to demon a me bompire. Amen. Dophonum per se, ye share a fair addition be a broad and a narrow way. Addition for fry, ye shall see no. And ne, send ye a mrebe my inquino, a bit me and share, and send poor me and send them back compare. Few in the narrow way. E kwantetrete ne kwantiatia no nipa kakra bi ne nam kwanhiahia na na kwantiatia no so. Nkopon ya aduma mra edidi so ne ebehwe followers in the Broadway. Perform nam kwantetrete no so. Efe dafo fronso ni ahwe finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe mwanante kwanhiahia no so. Ti ebeka ye interest no Matthew Sempetinson. Chimudumiensa eni dunai. Matthew chapter 7, 13 and 14. Monshane oprontia tiano mo. Na opune son ne okwanye treno ne die eko oseye mono. Na waha wo sheni mono eye pi. Na oprontia tiano okwanyia hiano ne die eko emkwamu. Na waha wo hono nonso eswa. Adofu nom. Ebe san hwe Lucas sempa itidu miensa be kan njichemu adionu miensa ekosi aduasa Luke chapter 13 23 to 30 na obise ne se Awurade ona obegye wono eye kakra bia na Woka chile wonse, mumpre enshene epuno tia tia numo. Amisi mose, enipe pi behwishwe mwa shene, na won tumi. Ifri bra, ifri bra, nobe sori atu puno munwa, ene mube fra siye jine ichire, na mwa bo epuno numo se, ura, hini ye. Nobe bua mose, mudie, minimdie mufri, Na mubifra siya kase ye didi. Na ye anum we nim. Na wa chre chre yen. Ewo ye mon tine so pen. Obe kan chre onse. Mu die mi nim die mu fri. Mu fri mi so. Mu amu ye die entri nina. Eho na mubisu. A chere mo se. Se mu hunu Abraham. Isaac ni Jacob. E ni ye difo nu nina yan kupwa hini ye mo. Na mu die wap. Pamu mu firi mu obi firi apoe ni atoye ni etifi ni anafo aba betna didie nyankopon ahenie mu na hwe echikafo obi wo ho a obedi kan edikanfo obi wo ho a obeka ichire edifo obugbo won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya twemfo omusum nyame wo nokre mu honhom ene nokre mu nti no mo heaven is all din nyatwem semti asori demo We did bonisi no abe ye praise the Lord, hallelujah. U di wokra bro. U drew abe unse nyame, ye nadano. Nyankupon wonsi na chuchwe. Ye wudiano. E noa, ena ubitra. A reho, e wiasea ye timoin. Ndipe bebre, omu nim ni entia. Yesu Christo be wiasi. Omu nim ni entia, Yesu be wiasi. Na, Bible chere ye ninti ya Yesu be wiasi. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se wohwe nyonto fupia. Yesu be wiasi, se nye bi omu di ni dinbe bo nyom, omu nye si kabi bre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye art, omu draw draw, nye mani adeno su, omu ye omu ya huma jwin se Yesu be wiasi, se nye be ya u draw Yesu boho no bi betwa, no nye si ka. Enipa pi wo adwen horo pi a omofa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no omunim Lucas sempa etidun kronchemudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kai oso onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam Adam eni Eve aso odi anaboni omuye tie Yakobon ti no Inipe wo wiase nyina nam se yefi Adam munti no yinyina bone akan yayira awo bone mo itina Isaiah
die fo kese no o ti ne fre ni pe wo wiase nyina o ka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye o yira kwan so o se ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amani so nyina mesio mo no mama mo ahomje it is sani e me nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni ntia Yesu bai a kemfie be brom pim enu a Yesu ho asem hite wi ase e ke nipa ensakrai etia ye ntia se ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan chro se wa me wi ase Sene beya ube buku atadie fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Tiseya ni mumwa. Yesu Kristo se obai. Ibe shi ni muje gui. Sene beya ube jini bonye fufri bonye munwa huhuru ye hon. Ama ye hon ate ayeti se suchirema. Ama ni huna wuhun mremu diyano. So ama niya wuhun wakavari. E wo trum honi nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo we se ne be be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma ya dressi fine dia ke Yesu ngungu ne mone botai ne so pese o jiem fri boni mo se ne be betumi afata o sra himan mo to bae no twini hu si ho popopopopopo so be chirechire ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo Inipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere inipa heaven kwan na ne mbre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omususu kyere inipa heaven kwan na rehusime wo mu ne se sankrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan Yesu baaye no ne mresu no. O preach sa ne suanfo no ka kire ne se. Yesu, masa. Ensema wo ka no nkrofo bi wo ho, omkuku atware omo. Ombofu. O kai Matthew sempa itidunum enchemu dumienu no a. O se ena ne suanfo no ba ne nche be ka kire ne se, wunim se for receive for no tin se mo ino. Ato on sentidia. We se ni umo mre mre kusikusi utise ni watu panu watu nisi umu. Asima okaa eno, kia wa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikan babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Say Lazarus ukura ni mwe hindoto. O enam nisu na umu ni pepe di Yesu ya chinti. Esambi kunu biyo. Say Yesu wa hodi asome se jare no. Boni ba utri mwa, ujri ye ye yo. Mwe correct. E tu wamo kache nse, Yesu, asi waka ena tuwa sintidia. Ubuwa se, duye biara enye misre jenu udia no vede. Bitwe guwe, umu ya sofu enye mine udia ho. Asi wamo kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuwa mu njine gu, praise the Lord. Munya won, uye ni frafwa, wachire ni frafwa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwan a omienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem praise the Lord. Di Yesu bae no andudu ho okano kre chire ni pa. Enem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho okano kra hwe ya lawyer Masori bio. Professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa di se wo preach na okan imprance ho asem a o me bio. Madam Asimesi wo okunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina akwa omu na omu salary ne so son omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere ne onya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jokra nkwa so won ka no kren kire wo
onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kretire nipa ni nyina we nyatwemnia no die siwenim wa kanchiro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisi fo no die nkwa ne nomen kwa no de ma won fise ni o musisi nipa ti se ni na sofo ni edifo pi esisi nipa no to kan matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munwie wa twofo ni farisi fo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofekuni se wo ya moye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omo so ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyame amo ana koto omo nsemu a onima petition ma ba wi bi se se a omo se bible se no na ye dey emro eti mo maye nti ase se wiase a ye wo mu ni nipa mpɛ no krɛ Yesu nso kan se wo behu nokre na nokre na ye odihye. Oba no ma odi ho abeye odihye ampa nokre nko a. Oni mi ntie nipa pigu a sori dem fie bebre o moda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a wo mu gina pulpit so preachi o mu ye ni frafo o mu kire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo on sakrai wo nya wo foforo te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ne wo se eti ase ne se yesu bai no amedada obia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni nia eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no mo kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwiu ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwahia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wako praise the lord Eti Yesu bai no wo kirekire kwampai de ko nensu ni pepi omo mpenyam so metwi wo manim eka wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enu anu no entra ho ti wo kwa so na se sofo preachi no wo kope ne ho asem bobo ni dia po anu ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kukua mu nka nkyerɛ me na obi gyina badwam se na wagu manim ase sa wo pɛsɛ mba bi wa ya no serious ni mre nye hu ne frɛ ne heavy na hu hu ne frɛ ne gya se wo pɛsɛ wo ko heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wa kwam bɔne nyinaa ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bi san se wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me ma me yem ana masakra e ba cho o ma me yem emfa adwo sakra mre o you say wo ti nyame asem na hu bɔne a wo ti mu na wo ti ne suo nye nu hu kese ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bi san se wasakra e bo masu ya hye me dene se odi ebrechi etu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechi no ko nsio mu na ne ho mfo e opiee no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyɛ ebrechi na ko to nsio mu ni egbo osu a yeyi wa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo ma masakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechi no no iti se wo be sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach ya onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se masia metie metima urade mewu ame urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwa gie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwa gie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwa gie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gie Yesu Kristo tum se wo yenyankopon ba wo yenyankopon ono no hwe ni moje gu cover ma mi no mi no boni ti se wa bompae wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na ho praise the lord. Amen.
benya wo foforo pa ufi saa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom dai ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye be sign a can bio se ne be a be tim and what tia se na ko wasum o se mun shene o protia tiano mo a pune soni o quiet treni de ko se mono a wa wo shene mono e ye pee no protia tiano o quiet hia hia ni de ko mkwamu a wa wo no no is sa ah nyami ne de hun te ni pa na de bi nyami pese obi a ko heaven ya ko heaven o pese obi ehuno nemu enipa omuhu saa kwan no osu na me ka seti se me kwan a menam so a bitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha ntrafo e dunum so a dia sanam de omo ye de omo ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nso na me pa uhu bi sa ukwa wo na mpembo kwa no tre ba bia pebia utume ye dey utume fa enkro fo de yesu ichre chre de kwa hia just say kiti ti wo na mso a utume fa mpra ye dey enko utume fa petesi to anka ho wa wo mu kra wo nko so de de no asisa ne ma ka ho ti wo so masa ne ma nu nyina tigu ansan wetumi afa so ti we de yesu twa ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa iho zeni mrika tu no nyina na odonisika e chain heaven odonisika chain yesu to ba ya na osi yesu be a young man be whisker pa mania brepa kire me kwan a me fa so a menya da kwa abrante no nim bibi o on sacrifice no nim bibi o nim say wiase aye ntena half a ball o wie wo fi a obekọ busuafo obetọ adaka ebeti ni so ebeye wiye don dey o ya dear pa bin me wan dwin say wiase ha na ebeka ki wo kan heavy ones ozu da be ni kina wo kan hell ozu wan akọ aba Uka se sakra di mko hemi osu chei. Ti Yesu shasye chire chira branti eno kwanya yefasu ko hemi. Obeske ni ko koton unema u nina niska wo banki nina ini nina na chiche mai hiafo. Se what? Mipe msika na hiafo o hifa. Ti se sane tiye dia dibufu yu umunai fa hemi. Uja hokoi. Sisi bebi upia. Omuna nuoko. Ona mjemu waede. Omuna. Kuhunu nye. So ye yankane huyede. Etono. Koko heavy. Sisi bebi upia. Nye mesi ni kwaya mana mkono. Ewa hifa. Yesu kan story be 2000 years ni. Papano nye mewa hifa. Inyina ekwe mko. Onusu so enamu Yesu awamfa ne ho amanu nti or the conditions were too hard for him na ehu mata ho de no de manu dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asemo a mata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de Yesu so o sakra pa to boni antwene de ah mimpre o jiji mani mira mi waru no mpokra o jime ni sa o ba no o nye papa ti se mimpre na o si so fu si mi ja mimpre what le mo chance e ji ani wi a bible say eneni wo na de o kina ye den wa wa wo ti ani je na mu o be hwe o ta mbe so na o ye den na o ko na wudre chire do ho a bo se mpran twen ko na heaven so so nko bofo no to twene genu mu a ena obe hu se enya agudie look and sem pati du miensa making kind yichemu aduonu mienu kosi aduonu nom no se na one na menkro ni nkro mu ase e chirechire look and sem pati du miensa nchema aduonu mienu na onam so e ko Jerusalem
obi se ne se Ewurade. Wana obegye wo no eye kakra bi ana. Yesu ankyerɛ ne se omusu anaso omudɔso. Ose fa saa asɛm ne de fa twenkye. Na wo ka kyerɛ ne se. Se wo hu se omo omo kɔ no su a eno de nkwangye bro ana. Omo omo ekɔ no dɔso a eno de nkwangye bro. Na ne wo se wo ye ni. Mompre enhyɛ ne eprotiatia no mo. Praise the Lord. Mompre enhyɛ ne oprotiatia no mo. Sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ne mu na wompra nyɛ radio bɛka sɛ mara. Mompre enhyɛ

yampese bompa ye na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba wo na yase bompa ye jawo nsemo a ebe ihye wo nsase urade homi gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofuo jina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omusu onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa

0: ano obuma no de okoto amani hunu kuro nyese okwasa yo eya febo dodo nanim osina me ho kire me na amani aba me wi anasa de bi mpacho wi anansa wai ensempi o wi echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba kombi e frɛ ni Job aye pese e kane ho asem senia ensohwe huro tu no na sane mani nyina o gina ye se bibe so ti ade bi ase se eba se wo fa mane huro mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni ni mu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti ojidi ni nso se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omo kosukui senke sichafo nye omo so hwa ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sanso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wujidi aye tinten den ti ni su nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso onu free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko zi de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso otono e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potiphar efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane toso so radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu maye ntie de omo ka se ne be a yensusu yentu yegidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te mi basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no kuhu jaji no, ompesu ufi no na fi, wakasa no sinti, mibasa susu, mihu ni pebinu mu tese Job, mihu ni pebinu mu tese Daniel, mihu ni pebinu mu tese Abraham, mihu ni pebinu mu tese Sarah na, mihu ni pebinu mu tese Joseph, nase ne Kristo sunu de chese jidie nkaho, nyame susu ye mfoye ni uhuno, ena uwo chinsu, nyano na nyame ufedi ama wiasi ya seya na se wa uo, nyame honi watch it look as the dada o ka so be be o mai amara fu nya wo watch o nya wo time yesu si onumpo onim tam no na ye de na wo ka se ye ne dada nyame so yesu so be ba o mai me pa cho men ke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidie pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job yesikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo yesikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yenhu ba bi okotua bribe yenhu ba bi a osisi obi yenhu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omusuro nyankopon anadwe odi bone okwasore anwa kikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no hwe ha se obi eni ho an eche se nyame su ye dey eni ho no di boni job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu covering no. Ne bi so so se ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bi ye wo ha. No ahohoro de okronkro na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina. Na oni Job gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christofo nyame betimi do matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frey ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso abonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Ti amanya minim aguase Obi ebie na no se we na afro hu Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na afofro hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi me ka chro se ni die hrusie popopapa prison po na wo da paul na wo to nyo mu ne salas mo to nyo ma yi nyamia ye praise the lord efiasi na wo da ye bu ekunfa de e bechimi akokun pa wo ye holy man a wo timo de hwan kromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane wa so ammo mfimu a wo nyane the beauty of holiness wo ye daniel ne do bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetimu dama de eche ne bonyefo no bae no oto onkos roman kanfo no mu no mpemu nyina bubu wo ye nipa keto a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person mobodini because no one who saw your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know, like a cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Now, Satan, bia a radise, o quara na jobu sro on yankopon. Okwara na Jobu ayi ne ho afri bone bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wa bo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okobosomfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se wo tene wo nyame anim nyame obo ho ban wo suro nyame a nyame obo ho ban wo yi ho firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kura bible de bia wo di e trentwe wa sori dem wo nim wei e bi kakre bia na kopa bambo wo baby na Satan bua ewrade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne a wo nyina ho baye hia ne nsa no adwuma wa hira so kopensio na de pitipiti ayi oni e maso se ne be ya e beto Mami bine babe ho a counselor. na o ka che se o ye Kristo ni wo di dwade en de ni ade na ti na sem na na o se wo ni ma wa ya ya ya wa ko jinsu ya pete su bibia en kokra che se ye nto na mka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wa ko ji a ye de pete pete so ka wani sa ni ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekan na okoy oni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti bene no bom paya okoy no oyeye osi obi oho no dimrika ba na hin na okoy ehwehwe wa ye huwe matiso was hadie ma we osi danu ani pass se ni nyina amaniska besi sa ni manu nyina manisika afroda water ni suo bmpt suo ishire free suo nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosum nyira eye akomfo nyira eye satan nyira occultism nyira no ejim na do ye dey ekro ye ntiso ni enwan suo na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo. It is Satan impo inim se nyamishira so. O si nani fia bua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na o si jubu na nintwie yuma chese asasi no su no obie ni ho. Obie ni ho. Obie ni ho. Obie ni ho. Emishira no na fitin won saka de wo nyina hwe. Onu me wana. Awurade ka kire Satan se hwe. Dey wo nyina ewo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job free mu fear obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold I dear for gem ni e yi fin nyina ye den. E free ni mu. Onu ade emfa won san ye den enka no. Ne kra no nye wo dia eye mi Yakobon me dia. Ti na Jesus isi suro ni a okum ni pedua no a. Ode o kra no ye den e ko tru gem. And a Satan fear radio ni mo ye den e ko e. O ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra. O sha se. E ti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pacho nya petesia wai. Enye snap. Ensa ye de e ko ku kra friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko nu nyina ye ensa. Na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchen bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo emfa ho news a wutie eni ba bia free ba Fawire shenya mimi wae. Mentu ubae bonchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadi ya fonsu su bae. Omu susu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi omu nyina eka. Bakumpeno onu sube bo. Amanie. Bakungusu okase unye. No fufronsu babe kase. Umabari mani umama edidi. No onu monsa. Ewo unya penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edayi no entria. The four corners of the building. Na ejri egumrantie no ne umanu nyina so ume wuwu. Minkwa na maka mini amani ede ebe bo. Ife se utifye wabrabo ne huwa mani huruwa atu enti watu baibu wachini. Unkwa sorry biu. Unku ti nyam simbiu, umom paye biu. Ah, wuni nama busmo su ni pray for me for su a pubo for ni wudi for no. Ah, wumu nimu nyami ya wumu chile ni pe nyame no. Wuni nama wosu se wupe mwa. Ibinu mu kwa ji wu oho. Unku nyami, nyami unku o. Nyami unku da. Nyami ni pe bie ni hua, uba ni nchenye ube kun. Udi gold uba usimi kushirasu ama anuwa kunu wa je. Udi dollars uba usimi kushirasu ama anuwa kunu wa. Unimu nyame, unsuro nyame, unfe nyame nyefi. Tidi ope bie utumuye, woyena jinse enuwa anono. Diye tu jobu nyine echi, watu Bible achini yo, unkwasore, unmompaye, tiye diye jobu yeye, chimedio nono. We nyina anu, nimse nyamina eye. So, na bonsamde techri. Ene jobu sori sinsana tadiemo. Ene uyi niti, ene oshifom sori o nyankupon. No kanse deja, ena medifri mina yembaye. Na deja na medibesa yakro. Radi diama, na radi afa, inshira enkan radi din. Praise the Lord. Chimedio numye nwa si yenye ne mono. Job anye bone ne wo muno kwa si asem ama unyankupon. Adofu nom, enye ye mkwa ni wo yasea amani atu yeyon. Ibiya tu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, niye tu nunye ne chino he Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ohri ye nina nisaye dey ekai. Na ninafufuwa omu baya ombe chiche no besre sre no be bunu foni adi nyankupon kashe se mwa mkono mwanko pa Job ucha dine beyemo. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutri so mpaye. Eradi dane ni dem ni ni dua demo na Awurade de adia Jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the Lord ene ninianom emari ma nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amania Awurade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no Jobu ohwiri yempo nyame sa de eden e de ma no fa kwan pa so pesika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wu a obenya ha bi akọ wo fa kwan boni so pesika wo benya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani gu so a obekọ bebie nyame nie samre na wo sika wo pe ya den wo disisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pan na wo sinse mu eti enedi nyankopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a me fom ome nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi firi mu hallelujah mi si nyame be yi firi mu o si na Awurade hyira Job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abirie apem ne onyama berima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomu. Na ye chile ni Jobu di mfrinshia oha edwia nai. Na uhu ni mama, eni ni mama awontu atuwa suo nai. Na Jobu wi, ubiebe wu, na wabakura, na wedi ena amen. Sisi Jobu wu ya chiyawo heaven. Amaniye tu ninyina ano, akasa sisu ha. Mi mami mi papa, edi amaniye na ufom, ninyina abeka ha. Men tu nyami mchini wai, utu nyami mchini ya, ubinuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nho babebo. Pajwe nishwe kavari, niye mom paye mao, nyame ube tumia mbuwa wai. Pajwe nishwe kavari, na kase radi, miyime nifru sumi tumi babo chine. Eso ene misako fami babo, unma prapra humbi wako asore. Senebe ya, meshe mi jidi emu ma, meshe mi jidi emu den, sedye Jobu, she ni jidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain, na muni nembe bibasa. Obadi sefo, sawechi na brawai. Nyamida suti ya kunyano, sinyebo nsam, praise the Lord. Bebe ubi ya miemo mpaye. Nyamia utumia die, nyina edie tifu, nyina eshe wonsa. obi biara oda manie mu ehihye ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompae so betu sankrofo no nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensema o makeka tia ni nipa ni wa sofo radie fo ni nyina ache wo mu na hu om bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ni a wo hie joba nan mu no radie hye wa nan mu se nebe ya umbetumi ye jina kosi ye wye na se base u bana se u bubo u medina omususu ati omudin wa ngumanu mubi radia dine de show nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru nye mo nipo mwkwe radia omutia mwomontia siye masofu ongo sira umbetumi ya kasema umbetumi ya jini bonyefu onkwa na mechi sanfu wa sori jina wana yesu biu edawasi o yesu dimu na ye bompaye amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye
1: 0244-938-217. 0244-938-217.
0: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern. Mwaya mompa. Radipa ya bawa ni mubiyo. Bompae so bebie ni wo wasemu amayenti ase ye hu yesu ene ni wo sori etume no rade tron safa kan wo yesu demo na e bompae amen adofo no ye shadi so ebia se wo se believers desire for the heavenly city se ojidi ni akono pae wo se wunyama heaven e wo soro krokron kron no e ka akono a e ade a ehun hia pa ema ubi biara awo asasi so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem it is a base heavy a ye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo kai heavy wa kokosi adasum busume busume Brunya Brenny Easter na oka heavier. Be deep as will be to me alcohol. Mwe ya dear was se Danny Day na e huan kono no e she wa kumamu and son away to me alko amna ye. Making kind Hebrews chapter 13:13-16. Crofo mo heavy si si nyina. Eyon crofua omunya kono ma heavy and son wa mo koho. Omo jine hon, omo bo hon, paye, omo son hon, da, omo tu hon, na mon, ansan omo tu miyako heaven. Hebrews chapter 13, meken finche mu du miyensan, eko si dun siyano. Enonti, muma yen fredi unko, ninchen, ensrabay na ichi unko, suwa na hukra. Yeni kre, etina hoda, ewo ha. Nemom diyebe ba na ichi rikwany, ena yefife. Inti muma yen fa, neso, emo yankopon ayeye afode da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma moni empa so efise sa aforbono so yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi e taxi driver na se onam kwan so e kwa wawe na so e peso ote se obi fre no ana yo pa ne se se taxi it is odi na chi no nyate se ne dia wawe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye urade mi ko ebu a me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na abo break na ogina akwa ko fe ni pa no yenso so see to me ya kono to send a taxi driver nya kono ema passenger ewo traffic mwa adamfu ebe ko heaven. I mean fafu front so encounter. It drew a battle umbra for politicians. Woma die son and come shall mo pursue o mutie. Bibi o mo yeni se ubetu mi a winning next election. Komo fufu bieni wa uba e tonasum efa election no ho. Eti yensu suwa yeye ajidi fwa na se winya nye jidi ni nena msa nyamsima wutie su na mwa beye jidi ni ya. Se ube tumi yako heavy ya. Nya akono ma heavy niti se ni ya politician. E nya akono ama se obeko parliament anasi ibeyi ni se mampeni. Ewo abatwa edeni nimu. Se kaya shwe ya si.
1: na se inipahuru nyina na ishia ho ba se obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye inipa na pra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital enenye insurance ho asem na odwene nemom ka no a amoamoa no kwa obefa se obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni drew ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem wo pinti amra ye kama

muno onye bibia tu no botom inti nipa e wo wias no bia wade a ne kon do papa papa papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se okon a no heavy an chain se uko tene tene ka okon a no heavy an chain se wo ye medical doctor na opo prafo ukwa no heavy and chain lawyer ni a pass ma obedia untumi nko heavy mani nye ye ne mom se base wunya akonoma heaven ti se ni enyama saa ni emani nyina mekachiro se ye ni heaven te mo kwan wa hallelujah ipe wo wiase na me he na dwene heaven ho dudu na fa se ya na sese ibinu ma fa ni se heaven ende enyame aka kwan se obi entumi ko ibinu mo kra ye bold ka se ya fa nipa na wie uko wa 144 no 1000 asanti wa mwaka nyina mwaka ekire aw na ye dele ni pointu mi akọ heavy amna yeye ne nu ni ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heavy say sia onyako no ma heaven hallelujah Isaac wo heavy onyako no ma heaven sanso na Jacob wo heavy onu su nyako no ma heaven yesu ye nyako no ma heaven e be ko ho wo hwe nche modu mi ensa na wo se enunti mayin free edi enko ni nchei ensrabai nechi adenti na wosi e free ha ne ko baby foforo adenti na wosi e free kura ye timu no ne ko kro foforo mu enyano no wonche modu nan osi na ye ni kura etra ho da wo ha ne mon de ebebe na chiri kwan na ye dey ye hwe asase su wa ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ omai bia betwe mu akọ ye ni kura etna ho da ewa asase so ha iwiase ha ite enu na ma wu hu the connection between verses 13 and 14 du mi ensan o se moma ye nkọ etna ga na ache isiesie hu ye nsiesie hu adakure be dai bokọ ne mo mi nsiesie o se na ebe ye ye fi gana na ye kọ heaven praise the lord do do na tena se sa wa bro mu nya sa adwene ni hyehye no kra nanso o timu sa da crazy kim no wo o yare mu fa nko hospital wa mabio afi na wa ko pie ba bia o nya hyehye so o be kro ko pie je ku mo mo o si eh sese na te e o ti asase so no wa nya hyehye e timu ma yen free di nko if you say Ghana ha e wiase ha o ma bia mu ye ni kra etena ho da wo ha ne mo de beba na chiri kwan ena ye hwehwe adofo no mojuntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa ba bi ne o ka ne say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me o si ensisa ne proyetwa ye ho hia oh onyankopon a won sisada ene mentna ma bra ba set said die as Yesu ene metna da kra obese sama bra bo praise the lord and crofoa Yesu din kan frɛ won sɛ esuafoɔ no babo ma yete ase sɛ sɛ wei ene behu Yesu ano akɔka akyerɛ ne nua na one no kɔ Yesu hɔ ɔmotena just for one day behu sɛ ɛnsesa aba monkɔ na monkɔ yɛ nipa yi for praise the lord ɛti obi a woni Yesu bɛtena no kure mu ebi sɛ ɛbrɛ wo behu Yesu pɛ na ne han na tɔɔ so enyeme Yesu mu nyuma wo abrabo mu nyina edi afobu beden bebro afobu kese pa bebro Yesu ne han no to so a ma wo hu proye ne tantan ne bone ne niema wutime ye bonsam se mu a che se emfata kra so de ben Yesu afi enu wa shase na wo bompa ye hwehwe ogye ne fa ho de ne bone fefre hwe Peter na wo mpo anu a wo yi nam ena Yesu ba ho no catch Peter say Peter fa okodo no ma mi nyine mu mfa nye pulpit na me yere ni preachi ene odane ma no na se na odane ama no no Peter ma Yesu ti ase ese ya ye adwuma na dwumo no nyina ya yere enya hwe no se mfa mo se no ngu ba bia ehodo no I say, Yesu, ya, fisherman, ya, for so many years, experience ni will be pa. Na, what da no ye say, you who's a fisher, but what, nemo, wo no mo ase mo nti, meye dey, meye. Ti wo di gu hono, o fre ni nam fufu, be bua.

Na chinwa Yesu demo. Ebia obi ampese ye bompa ye. Onyami tumfo ye da wase se nenso una madum ni mobro hunu so de aba wase mho bio. E da wase mre twa mo nhira wo de amayen empa ye ni se na obe ma nhira na ye moho moho wo Yesu demo. E de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe. Fo tumi wadom eno honhom mota akire se ne be ya etia ebeti ase ehunu so ebe hunu mo. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra, mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese meko, dipala ifu asori. Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ni nyina echi na otie nyamsem no sa otia wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me man pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko eti wo tie pen drive no sa Semi kote manansi koye asore oho obai. Oti dawenya. Eti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shimu no otie. Nikunu se ah. Nise siya ina ufi asore ya bana. Unyua humi kakra. Simi siye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie. Oda isi nasum. Laptop ha oditie nikunu dia. Osu oha nikunu intu ono ako toni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no collapse omdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kru se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nyewa na oka so beto ketins na odi asense ho se ah ye ka heavy asma o se ketins Na similar things in Kumasi, yenu ya baby ya wejani huama evangelism, ne kronkron ye. Unini di mkomo na oka se muti ya sofu wana asore, okachiro se we nye kronkron ye wai. Unini kron, okanya msembe bia, unini kron te wosa, di bia osore ya, heavy huwa se mkwano oka. Ni kune si dain, omutim. Ifi ene nim, eho na deeper life, yeye, ankefua, yensu ye wadaye oho, nti ni Amerika, nimi ni Amerika. Ti, okachire ni se, edafu fra oye, no, omi ya mkompo, no, onkoshwe bebiye, jume na idro, se, ah, ye ka hevi asima, o se die. Se, base uwo, se, wiasimo, ni nyami miwe ni, ma uhu ni efreni hevi ya, ni ebe kafa hubi ofa na nansi se. Na se, u, nyami biwe ni ma uhu ni efreni hevi ya, ube bu asasi su niye me nyina se sumna suwa die. Yo suma fu Paul kaye no. Philippians chapter 3. Flipu fuongu mano itimi ensa. Ye kaye efri. Enke efri inchichemu.